wo nyanko pa wo ni wo nyanko pa yes ya na so sa wo ni wo nyanko ya na so sa wo bo sa ya wo ti ya no sa

Baby, my friend, I want to fall. Yawa fa jobin Dia na do anyam ya dan yo nyam Onan te poso sa sa sa poso Wa dia ria ya na potre Na ho de ko aya na nfunama Hey hey hey hey o yo nyam me o de ni

la kuma ye se mo janga ngwa ka fasi no mani pa pasimo mla mbi ani ai na bwa dinya ko po na misi mo poli ti sada na mahaya mo mla matimo mla ta sutrema a presan grawo mpa

bien akɔ sa be bio na do kona do fia sun kuna se di sitie bia na jordan na sia eh bia na be kana bu so mu pingu ni bia ye bia so ni na ye na na bia un sen na problem so fe si won hwa bia kana won kan jiro ti ya men ka bi da ni wa ka ni ni bia ye ni na me de ma ona ma na so fa ni na me de ma so si si di sitie bia na so na go fa ta o so na be tuma bo o

onyame abra ne mani da swansa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no peja mani fesu no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi seya o papa because on good to utini and then you onyame.